Ọchịchị etiti ekwuola na ọ na-agbalikwu mgbalị ndị ọ na-eme ugbu a iji hụ na a ga-atọhapụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ahụ a tọrọ na steeti Ọyọ nakwa Boronu na-akọwapụta ugbu a na ntọhapụ ha bụ ihe ebu n'obi n'ogo etiti ma bụrụkwanụ nke a chọrọ ka emezuo. Onye minista na-ahụ maka ozi na nnukwu nhazi ya bụ Muhammad Idris bụ ya kwupụtara nke a n'oge ọ nọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ banyere ọnọdụ nke nchekwa na Abuja na-akọwapụta na gọọmenti ji ezigbote nlezianya maka ime ihe ngwa ngwa na-elebara ọnọdụ ahụ anya. Ọ kọwapụtara na a na-ahụta ntọrọ dịka ezigbote ihe iyi egwu na mmụta na usoro ya n'ala Naịjirịa nakwa ọdịnihu obodo a ma gbakwunye na ụlọ ọrụ nchekwa ndị niile enwere n'obodo a bụrụla ndị nke a na-akwajuola ngwongwo nke ha nwere ike isi na ya zọpụ njem nnapụta na ntụziaka onyeisiala Bola Ahmed Tinubu. Dịka ọ kọwapụtara na ọchịchị dị ugbu a dịkwa ezigbo njikere ịhụ na ndị niile bụ ndị nke a tọrọ ga-alọtaghachi n'enweghị ụka ọbụla kọrọ ha, ebe ndị niile na-akpụ ụdị arụ a ga-abụ ndị a ga-ekpe ikpe. N'ihi nke a, ọ gbara ezinụlọ ndị nke ụmụ ha na ndị ha hụrụ n'anya ka nọ n'ọgba ndị ntọ ka ha bụrụ ndị obi ga-esi ike na nkwa niile nke onyeisi ala na-ekwe ga-abụ nke a ga-emezurịrị. Obi onyeisi ala ekwuola na nhiwe nke a ga-ehiwe ụlọ ọrụ nke ndị uwe ojii n'Ogo steeti iji hụ na a ga-ebelatakwa usoro nke ihe metụtara enweghị nchekwa bụkwanụ nke na-akpagharị n'obodo a na ha adịla nso. Onye chief of staff nyere onyeisi ala Femi Gbajabiamila bụ ya kwupụtara nke a mgbe ọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ nọ n'obi gọọmenti azụ n'ụbọchị Tọzdee ka e nwechara ọgbakọ ohiri odo maka njụta ihe n'etiti obi onyeisi ala nakwa ndị ọ dị n'aka na obi ọchịchị dị n'Abuja. Gbajabiamila kwukwara na gọọmenti etiti ga-eme nnọọ ihe ndị gbapụtara ihe n'ihu na a ga-ehiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'Ogo steeti dịka a ga-enwe mmezigharị nke akwụkwọ iwu nke ga-akwado ya ga-apụta n'izu ndị na-abịa n'ihu. Dịka o kwuru na mkparịta ụka maka ọdịdị otu ndị uwe ojii n'Ogo steeti a bụ nke amalitere kamgbe ihe dịka ọnwa atọ na-eruo ọnwa anọ ugbu a dịka ọ bụ ntụziaka nke ahụtara asị n'aka onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu. Onye chief of staff agakwara n'ihu wee kọwaa na mkparịta ụka abụrụla nke na-agbagolo n'ogo nke ikpeazụ ya bụkwa n'ebe ọ dị ezigbo mkpa na a ga-edegharịta ụfọdụ ihe iji gbakwunye ya n'akwụkwọ iwu. Ebe nke ahụ gachaa, ọ ga-enyezi ohere ka e nwee ike mepụta iwu nke ga-akwado ya gbakwunyekwa na a ga-enwekwa ezigbote nkwado nke gbarụsara obosara banyere ọnọdụ a nakwa atụmatụ a site n'obodo a gbaa gburugburu. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu agbụsịtụla ntule nke ha na-atụle otu ụkpụrụ iwu nke a chọrọ iji wee hiwe usoro nke ọzụzụ nakwa mmepe nke ihe metụtara nka mgbakọ na mwepụ akpọrọ The Chartered Institute of Training and Development of Nigeria Bill nke 2026 dịka ahụtachara na ezigbote arụmarụ dịrị n'etiti ndị omeiwu maka ọdịmkpa ọ dị nakwa otu o nwere ike isi bụrụkwa nke ga na-akụkọrịta isi n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ enwebụrụ enwe ugbu a. Ụkpụrụ ahụ bụ nke anyị jiri na-achọ ka ehiwekwa otu nke ndị nka bụkwanụ ndị nke kwuru na-enyere ha asambodo ịbụ ndị ọzụzụ nakwa ndị na-eme ihe ndị metụtara mmepe ụbụrụ n'ala Naịjirịa bụ nke ahụtara na ọtụtụ ndị katọrọ ya site n'aka ọtụtụ ndị omeiwu ndị jụrụ ma ọ dị mkpa ugbu a nakwa ihe ya bụ otu ga-arụzu. N'ịbụ onye nọ n'isi na ịgba ya ụkwụ, omeiwu Abdu Ninge bụ onye rụrụ ụka na ndị omeiwu ekwesịghị dị ịkwado ya bụ ụkpụrụ naanị maka anụtara na o sitere n'ụlọ nzukọ nnọchite anya. Nchegbu malitere dịwa elu na ya bụ atụmatụ nke nhiwe ụlọ akwụkwọ nwere ike ịbụ nke ga-adabanye n'ụfọdụ ụlọ akwụkwọ nke nkuzi ihe nakwa ọzụzụ ndị dịkwa ka ya maka ịhazi ndị ọka. Dịka enwechaziri ya bụ arụmụka, omeiwu akpabio mmapụrụ ọkwa n'otu kọmitii nke ngebichi bụkwanụ nke na-ahụ maka ndozi akwụkwọ iwu bụkwanụ nke Abdu Ninge bụ onyeisi ya ga-ahụ na a ga-ewerecha ụkpụrụ iwu niile sitere n'ụlọ nzukọ nnọchite anya bụrụ nke a ga-elebara anya n'ụzọ pụrụ iche tupu ya bụrụzie nke a ga-eweta n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu maka ileba ya anya.
n'ihi nke ahụ emechaziri were ya bụ ụkpụrụ iwu dosotagodi ya o na-erukwa mgbe ya ga-enyochakwa ya gaa n'ihu makwa ebe otu kọmitii ndị dị ala nwere ike ikwu okwu banyere ya. Dịka aka na-enwekwa nnọọ nchegbu o nnebola nwekwara ike oselitekwala isi n'ụfọdụ akụkụ nke Afrika, onye director general nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke mkpagharị nakwa ntiwapụ nke nje na mgbochi ya bụ dọkịta Jide Idris na-arịọ ndị gọvanọ nọ na steeti 36 ka ha bụrụ ndị nke ga-amanye aka n'akpa wepụta ego iji kwalite ndị ọrụ ahụike. Nke a ga-abụ n'ihi na a ga-ahụta ya dịka akụkụ nke ya ga-eji nwe ike mee ihe ga-egbochi ya bụ nje ịbata na Naịjirịa. Idris rịọrọ arịrịọ n'agba nke atọ nke ihe nkuzi a na-emere Adetokunbo Alakija nakwa ọzụzụ nnabata nke mmadụ 52 bụ ndị ọhụrụ n'ime otu akpọrọ Nigerian Society of Travel Medicine bụkwanụ nke emere na agwaetiti Victoria dị na steeti Lagos ụnyaahụ bụ Thursday. O kwuru na dịka gọọmenti etiti ga-anọgidekwa o na-etinye ụkpụrụ ndị dị mkpa iji hụ na nje Ebola abataghị n'obodo anyị, gọọmenti steeti n'aka ahụ dịkwa oke mkpa na ha ga-ewelitekwa aka n'ịhụ na a ga-emekwu ka ihe ndị nke a ga-eji were gbochie ya bụ ọrịa ịbata n'ụzọ ego ga-abụ nke ga-anọrọ maka ịhụ na agaghị ekwede ka mgbasa ya bụ nje ọrịa malite amalite. Ọ gakwara n'ihu rụtụ aka na e nwere nzọụkwụ ndị ọzọ ndị dị mkpa ndị na-etinyere n'ọrụ nke gụnyere imesikwu usoro mgbalị nke nledo nakwa mgbochi ha ike n'ọdụ ụgbọelu dịgasị iche iche nakwa inwe ihe ndị dịka nnyonyo ebe ọbụla ọ dị mkpa ime otu ahụ. Ndị na-eme njegharị bụ ụmụafọ obodo a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Thursday kwupụtara n'okporo ama ndị e nwere n'isi obodo Abuja na-achọ ka a tọhapụ ụmụaka ndị ahụ a tọrọ atọrọ na ndị nkuzi ha na steeti Oyo. Ya bụ ndị njegharị a ndị gbakọtara nnọọ n'igwe nụọ ka nnọgara ha na-agụ nnọọ egwu ndị nke ha nọ na-asị Tinubu ga-apụrịrị ụchọ napụta ha maọbụ ịgba arụkwaghị m nakwa kpọghachiri na anyị ụmụ Naịjirịa ugbu a. Ha bụkwa ndị nke ahụtara na ha na-akọwapụtara ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị uwe ojii na ọ bụ ugwu ruru ha ime njegharị o na-asịkwa ha o na ha sonyekwa n'ịrụ ọrụ nke bụ ichekwa ha. Ị ga-echeta na ndị ọkpọ egbe tọrọ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ha n'ọchịchị kansụl orire nke steeti Oyo. Ekwukwara na ndị nkuzi nọ n'okpuru otu jikọrọ ndị nkuzi n'ụbọchị Mọnde bụkwa ndị nke kwuru na ha mekwara njegharị gbaa gburugburu obodo anyị o nakwa n'ụfọdụ steeti dịgasị iche iche na-achọkwa o ka ahụ na a ga-anapụta ndị eji eji. Ka ọ dị otu onye na-achụ nta maka inweta obodo Yoruba kwụrụ na nke onwe ya Sunday Adeyemo onye a ma ama dịka Sunday Igboho kwuru na ya macha ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụ ha bụ ndị na-akpata ma na-anyụ nsị isi a n'ihe metụtara ntọrọ ahụ. Ndị uwe ojii na steeti Cross River na-agwakwa ọhaneze ka ha biko ghara ilebara akụkọ na-efegharị ugbu a na ndị ọlụ ọgbalaga batatụla nnọọ n'ime akụkụ nke ime obodo nakwa ọchịchị kansụl ndị dị na aka mkpa tinyekwara obodo mepere emepe bụ Calabar. Ndị uwe ojii kọwapụtara akụkọ ahụ dịka nke na-enweghị mgbọrọgwụ ma bụrụ ezi asị na-adọ ndị mmadụ nakwa otu dịgasị iche iche aka na ntị omegide ịbụ ndị kpacha anya na-eghe eghere ghe ụgha dịka ozi nke nwere ike ịmalite imewe ka ahụ ghara iru ndị mmadụ ala nke nwekwara ike imekwu ka ntụkwasị obi ọha na eze nwere na ụlọ ọrụ ndị nchekwa gharazidị isi kpaghasịa udo nke nwere n'obodo ebe ya bụ ọnọdụ dị otu a nwere ike kpatakwara mmadụ ịbụ onye a ga-eri iwu n'okpuru iwu ụfọdụ. Ahụ na ha enweela ọtụtụ mbipụta ndị a na-ahụ n'akara nwụdide bụkwanụ ndị nke na-ebebubo na nwụchiri ndị ọlụ ọgbalaga na Calabar nakwa na kansụl aka mkpa nke steeti Akwa Ibom dịkwa ka ahụ natakwara n'ụfọdụ ndị ka a na-ekwu na ha egbeghapụtala na steeti ahụ dịka ndị omekome. Mana ka o si na dị o ndị uwe ojii ji n'olu dara ụda were na-asị na enweghị ihe ọbụla dịka eziokwu na ya bụ akụkọ na-efegharị.
dịka ha nọrọ n'agbọ ha n'eze ume o ka ha bụrụ ndị nke ga na-eme ihe ndị ha na-eme n'usoro ihe kwesịrị ekwesị n'iwu na-enweghị egwu ọbụla mana ka ha bụrụ ndị anya ha ga-adị ezigbo ukele ya bụ ụlọ ọrụ mekwara ka ndị ọha n'eze mata o n'ụdịdị ọbụla nke njem ị na-aghọtaghị ga-abụ nke ị ga-eweta akụkọ banyere ya n'aka ngwa ngwa n'ebe o kwesịrị ekwesị iji hụ na a ga-ebelata ọnọdụ a nke na-achọ ịghọ ihe ọzọ. Aka na-akwa ugbo ọchịchị steeti ma ọ bụ hope ụzọ dị mma na-akpọku oku ka e nwee ihe nhata ịkwụwakọtọ nakwa ngụkọ n'otu esi ekesa ego niile eritere dịka uru n'ala Naijiria. Gọvanọ kpọrọ oku a n'ụbọchị Wednesday n'Owerri mgbe ọ na-anabata ndị nnọchiteanya nke sitere n'aka ụlọ ọrụ kọmishọna na-ahụ maka nkeri nakwa mwepụta uru ego akpọrọ RMAFC nke onyeisi ha bụ Dọkịta Muhammad Shehu. Ụzọ dị mma siri o na ịhụrụ steeti Imo ahụ siela anya o n'otu esi anaghị enye ya ihe kwesịrị ya n'ihe banyere akụnụba nke e kwuru na ọ kwesịkwana ịbụ nke ga-aha nhata nnu mmanụ nke gaasị nakwa krud a na-emepụta na ya bụ steeti n'ihi ihe nramịgha nke oke ala nakwa ụfọdụ ụkpụrụ ndị na-adịghị ike gbasara nke a. Ọ kọwapụtara ya bụ nchịkọta ozi na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ na-eme gburugburu obodo anyị bụ Naijiria dịka nke bịara n'oge ya ma bụrụkwa n'ogbugbo nke ga-eme ka ụfọdụ ihe ndị nke na-adịghị otu o si kwesị n'usoro nkerịta uru nke obodo a dịzi mma. Gọvanọ ahụ mesikwara ike o na steeti Imo n'agbanyeghị na ọ bụ nke mmanụ kurudu nakwa nke gaasị na ama abụba na ya ọ bụrụla onye nke na na-enwetacha ụdị uru kwesịrị ka o nweta n'otu o si atụnye ụtụ na akụnụba nke obodo anyị n'ihi otu esiri webilatatụ aka na ihe ndekọ mmepụta ihe a na-emepụta bụkwanụ nke na-eru n'ugo etiti. Ọ gbaziri ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ ume ka ha hụ na ya bụ njem a ha zọpụrụ ga-abụ nke ha ga-eji ụzọ nkwụwaka ọtọm ihe ma hụ na ihe niile nke ha ga-achịkọta ga-abụ ezie nakwa usoro ha ga-eji mee ya ga-abụ nke ha ga-anabata usoro nka na ụzọ ọgbara ọhụrụ bụkwanụ nke eji enyoba anya n'ileba otu esi emepụta mmanụ kurudu nakwa gas. Na mmalite onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Dọkịta Muhammad Shehu kwuru na usoro ihe omume a bụ nke a na-eme gbaa gburugburu mpaghara South East ka a chọrọ iji hụ na a ga-ele ma akụkọ na ozi na ọnụọgụgụ ihe eji n'aka ha ọ kwekọkwara ekwekọ n'ihe nke ha nwetara ugbu a dịka a na-enyocha usoro nkeri nke ego obodo a bụ Naijiria. Ọ gara n'ihu mesie ndị ọ dị n'aka obi ike na ha ga-eji ịma nke ha riri were rụọ ọrụ kwụwa aka ha ọtọ ma bụrụkwanụ ndị ga-ebu otu ihe n'obi n'ụzọ ha ga-esi hazie usoro ihe omume ahụ na-arụtụ aka na a ga-emekwa ka mpụtara ya bụrụ nke ga-emekwu ka usoro nke nkesa nke uru enwetara n'obodo anyị a bụrụ nke ga-aha nhata na-adabiri na ihe onye ọbụla na-ewepụta gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naijiria. Gọọmenti steeti Abia ekwuola na ngalaba na-ahụ maka otu ha si enyocha ihu eluigwe na mgbanwe ya nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịkwa mkpa n'akụkụ a amalitekwala usoro nke ha chọrọ iji hụ na a ga-echebe steeti a pụọ na ihe ọbụla bụ oke idei mmiri n'afọ 2026. Onye kọmishọna na-ahụ maka ogbe na steeti ya bụ Mmazi Filimon Ogbonna bụ ya kwuru banyere atụmatụ ndị a n'ụbọchị Thursday na-akọwapụta na ya bụ ọnọdụ nke iwere njem ịzọpụ ya na nzaghachi nye n'ụfọdụ amụmama ndị a na-amana na steeti Abia nwere ike inwewekwa ụdịrị mmiri ozuzo nke na-ekwekọghị n'otu ihe siri dịrị n'afọ a. Ọ kọwapụtara na otu kọmitii ndị nke a ga-ehiwe n'ime ime obodo maka ọnọdụ ọdụrụkọ na kọnsụl 15 nwere na steeti abụrụla ndị nke na-amalitela ọrụ nke iji nye nzaghachi nakwa ibelata mmetụta nke idei mmiri nke nwere ike ịdapụta.
Ogbonna kọwapụtara na atụmatụ ịchụ nta nke ime ka ọhaneze mata otu ihe si aga abụrụla nke na-esieli ike ugbu a iji mee ka ndị bi n'obodo mara nke ekwe na-akụ banyere mgbe e kwuru na e nwere ike inwe oke idei mmiri ma dịrịkwanụ njikere maka ihe ọbụla nwere ike imenụ. Ọ rụtụkwara aka na steeti a na-agbakọ aka ha na ndị ọdịnaka nakwa ụfọdụ otu na-ahụ maka mmepe ime obodo iji hụ na a ga na-emezikwu ihe n'atụmatụ nke nzaghachi nke gụnyere ịhụ na a ga-akwadebe ndị niile achụsasịrị achụsasị n'ogige ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ime otu ahụ. Ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ gakwara n'ihu gba ndị bi n'obodo ume ka ha bụrụ ndị nke ga-eme ya omenala ịdị ọcha n'ogbe ọkachasị n'oge udu mmiri a na-emesi ike na-ejikọta aka ọnụ nye ọma mmiri. Ọ ga-eme ka mmetụta nke mgbanwe ihu eluigwe belatatụ ma chebekwa n'ime obodo ndị nwere gba gburugburu steeti Abia. Aka na-akwa ụgbọ ọchịchị steeti Abia Dọkịta Alex Oti emesiela ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka mkpata ego na uru a na-ekesa n'obodo anyị bụ Naịjirịa obi ike na ọchịchị ya dị ezigbote njikere ịkwado njụta nke ihe ndekọ ha na-eme gbaa gburugburu obodo anyị bụkwanụ nke ha chọrọ iji were nyochaa akwụkwọ nakwa ọnụọgụgụ nke otu esi ekesa uru enwetara n'etiti ọchịchị etiti steeti na ọchịchị kansụl gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naịjirịa. O tinyere mmasị obi ike n'ụbọchị Wednesday abalị atọ nke ọnwa Juun n'ime ụlọ ọrụ ya mgbe ọ nabatara ndị nnọchite anya sitekwara n'ụlọ ọrụ kọmishọn ahụ ndị bịara maka ya bụ nyocha. Gọvanọ kwupụtara na ụlọ ọrụ ministri ndị ọ dị mkpa nakwa ngalaba ọrụ ndị ọzọ abụrụla ndị nke a na-enye n'iwu ka ha wepụtachasị ozi ndị dị mkpa ma nye nkwado ebe ọbụla o kwesịrị ekwesị iji hụ na ya bụ ihe omume ga-aga nke ọma. Onye isi ọrụ na steeti Abia mesikwara ya ike na usoro nke iji kesa ego kwesịrị ekwesị ma ruru mmadụ dị oke mkpa ebe kwesịkwara ịhụ na a ga-elebakwu anya n'otu esi enwepụta ego ndị a ma mekwukwa ka steeti ndị si na ha enweta ego bụrụ ndị nke a ga na-ebuli akụnụba ha elu ma wulie ya. Gọvanọ Oti rụtụkwara aka na oke ndabere na-adabere n'uru ndị si na mmanụ nweta abụrụla nke na-enwela ezigbote ihe ọghọm nke ọ na-ebute ọkachasị n'ogo nke akụnụba mba ụwa abụrụla ndị nke na-ejirila nwayọ nwayọ na-elegharịtụ anya n'ebe ndị ọzọ ha kwesịrị isi na-enweta ego na-abụghịkwa na mmanụ krud. Onye gọvanọ rụtụrụ aka na ọ bụ mmadụ inwe obi ike na ịnọgide n'ihe ọ na-eme nka nke mmepụta ọhụrụ nakwa mmụọ nke iwulite ihe bụkwanụ nke eji mara ndị steeti Abia bụ ya bụ nke ha ga-elebara anya dịkwa ka ọ gbara ya bụ otu ndị nnọchiteanya ume ka ha hụ na ha ga-akpagharịcha nnọọ n'ọgbọ ahịa ndị na-ewu ewu na steeti a nakwa ebe ndị bụ maka ụlọ ọrụ iji hụ na ihe ha ga-ejide n'aka bụ ozi nke ha nwetara n'ihe gbasatara otu o siri dị mkpa n'ebe ọ metụtara azụmahịa nakwa mmepe nke akụnụba. Na mmalite ya bụ otu nke onye du ha bịa site na Ogetiti bụ onye kọmishọn etiti na-anọchite anya steeti Ekiti na ya bụ ụlọ ọrụ nkewapụta uru obu Honorable Omowumi Ogunnola bụ ya bụ onye kwuru okwu nke mmepe onye isi oche na-akọwapụta n'otu ahụ nọ na steeti Abia maka ịgbape usoro nke nchịkọta ozi a na-eme gbaa gburugburu obodo anyị bụkwanụ nke e kwuru na na-eme ya ebe niile ugbu a. Nwata nwaanyị a rịọziri gọọmenti arịrịọ ka ọ hụ na ọ ga-enyere ha aka rụọ ọrụ a nke ọma site n'iwepụtara ha ozi ndị nke ha chọrọ na ihe ndekọ ma hụkwa na ndị ọrụ niile kwesịrị iso ha were rụọ ọrụ ga-eme nke ahụ iji hụ na ha ga-enweta ohere ịbanye n'ime ọchịchị kansụl ndị dị iche iche ma hụkwa na ya bụ ihe omume ga-abụ nke ha ga-eme n'ụzọ ga-aga nke ọma. Onwaghị ebe ọzọ ị na n'ihi otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezue na-abịara gị n'ehihie a. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma ọ bụrụ na m alọtaghachi nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị maka na mụ onwe m na-abịa. Ndewo.

0: Etiwa ha kadio. Makwa make metotana madibe go ne chugura. Juwa kwa juwa. Chai. Ana go kwa gio. Tupu gine ekwu, tupu gine aka jo kwa wo gi ma wulezi. Obulezi. Kawe chori ji shi madu na madu kokorita onyo ga onye ombiri onyo de mana madu ni be yana de ga de ma oge ga ze ga ro wan ke mere no buru ge o mege me o ge ga ge so nye nka kukuru nye nko mekwa lotu onye nko o hi o mekwa la nko chokwara ime nko mekwa nka mana ihe ni na ho wutu ga ki nwike hu na ige ti sa madu ni be ya wo bu kwa no wuru na ga kokota madu ni si ko nye nka buru onye nki yiro ni hi hi gra ko Enu kwa ge Julia, Julia, gyo nyana akora akora uche gede reyao. Ama mene agota. Makano mwune ndi hina to hobi utawo gulama gina madono ni huwa kurupu. Hana angu. Ima mwune ndi na gina madono ni huwa kurupu. Ona mahababa. Chidi ya kekule yojo. Ama mene agota. Ihono mbweni neo nacho, neche, na abwako. Na hazi otoge sitinyele gina unye obwagara. Kwa gari na ahu, ahu hona ahu gini unya na fuyo funobi. Ochro kwa uro nani yao. Mbo fado ye kuo kuo manke ane megeme. Nko ge jitinyo mwe na torobo. Ngo na choko huno ge tisa mabu kukota madi isi nisi. Ina gote ihem na kawa. Eno ka wamadu ge jolia jolia o. Ako rogi ure kuo buru gyo. Aya wahene mwome mwome wulke mahasi wakati maa joge. I got a mass ego yesterday, but when more software and gay would dear home. Makana chogimu, a chogimu, a sequam, a segum, a wake of quadam, a sequamotua, a sequam, be a coromaker chowta, hina pomatriota, woman, and me, mini or makukumia, so she be a bruya. Away! I got on a milk when he go, Mono, your name will go in ye, omen, human in them. Mona unya he amanitedo nuyu no chideka ajo me ya umonyi beribe ndikwa ni hemji buru buru isi na akpagari aga wono matoro ebo awu gi gade echire mbe echiche ngure egu ngwe egu gi ama me na agota aga gi mekwa ni bila gwa nka me awu gi ne ogwe awu kwa nmo extension of you ama me na agota awu na enwuni he dere gere ya dere gi ne ya ogbasa fomo Abekola gi bebe lewa manya ne huma nya no nya awo nya omage for that kwa no na gede na ma mam suru ko gi kpo nya ogwo e me yo I wuru lo nyi bele be makwa kwa go as maka arage maka no wu ge ge kra ma ge ko maka ge gwa mgam ge da ama me na ototo ham si mete ge nya ozo mge usikwa enwune mo nwemi meto nya ozo enyi oso ya wuru nyi ro ge awo nyi ro nke mo ka re wu ni ga humu no nyi ro ge onyi si no awo nyi ro ge o gi be si bi ahwa mu nyi ro I na eme na efu makwa noli ya ganga hade ndi kuoto yafu kwenye tuku etuku kambwa kwa kiime kema na ine buhi ine buru onwege mbia nyochocha nino mpuru obi ma nyochocha nino akonu uche mwe mwe himmelege wane ega hapo nozo anade maa hongeo osoko osu ahonga na asubu kwege maka na chomko osu wama waga na atama ya wahonga hamge ime gidi hike kuge gizu ike ama mena wata kwa charu onwega nyao na sere sere sere hono hono hono ane sini oma Hukwa ni nwa degi nama na madu gana anono ni huwa propo. Mwa mwa mwa mwa ike nwa ni huwa propo. Wangu lama mwune nkimine mwa. Ama mwena wosa. Mwa nkimine mwa hejikura mwana ge. Wakata sea mwabia wagesegi le nkimine mwa. Dekwa na mwa. Ama mwena wosa. Baka na wachi eze mwa wadebuwe kempaka. Mwike huge mana ache. Mane mebula ginti mazo. Mwono tonde metu mnimezi. Ade ngeze mere. Ena agote him na kowarage. Ya wenu anu eno kama madu ge juria juria. Oh! Akwa no mode gi nke njuri gi chifu ya ebu ni hima ina magoto makono nguri konye brebe kro gi ha huwo nye choro ke pa wagwa oto sicho ono no lo ya ya na pinpoint ge ya na apega apeka pempom eju ekpudre agwa hu gi no nye nka hese mammo ne magoto ahu mana sigo yimo mota kamse na basanga na nguchi zuwa kama tuponye gi wazo ti ge si weekend no hehe makana tabu friday kele kwa lamchineke na nye megide kule ya ruo no bache tabu friday Nogi wezi le njima nati 4.3 FM na alaba kama na geba tarubu ama na sege nuo. Ehi ama ondi alaba le. Oloto sinako, oloto sinada. Fodone na haba bila kubwa ka haziroto mwababu. Jisike o. Ne menke doranya. Mekula ki mebuo mado. Mwamu emebule mado. Mwamu mado emebukula na mwamu. onye ọbụla na-agara onwe ya ịmara nke ahụ na-adịghị mma ị na-eme kwụsị ya ịwụ onye ṅụjuru mmiri ara afọ dịma ma eji mmiri ara ehi were nye gị ka ehi ma na ọ dị mma kwụsịkwanụ ya dịmkpa nwaanyị ha ka gị ejila aka gị na-achọ nsogbu na-achọgharị mmadụ ngụ na-adụ mmadụ dụkụrụ oge ahụ agaala ihe m na-eche ugbu a bụ ihe m ji eri nri achọla m ụka n'ọrụ onwe gị na-eme nke kwesịrị ekwesị ọma mma ị na-aghọta ebe ị na-ekwesịghị ịgafe agafela ebe ahụ ọ bụ mgbe mmadụ bịara bịa gị sonye aha akpaliala gị nọrọkwana na nke gị ekwela ka ụkwụ gị nọrọ ebe a ya nọrọ ebe ọzọ ị were akwa gị shi ya gị ya wafee ebe gị wafee ịgịna na gị ga-ebi n'ụwa a ndị ọzọ nọkwa kwe ndị ọzọ nọrọ ka gị nwa nwekwe n'ike nọrọ ọ bụ ihe m na-ajụ gị ma na-agwakwa gị na mgbe ihe abatala n'oge igbo ezue na-enye mgbana chi 4.3 FM na ala aba n'oge ike ije olee otu o si na-akọrọ gị onye ọma m nyị na ha egolikwe ụwa akara ekwentị kwabụkwa efu asatọ efu uwe asatọ otu isi ya bụọ atọ atọ asatọ isi maọbụ nwanne ya bụ efu asatọ otu atọ asaa isi ya bụọ ise anọ ise atọ werekwa nke ikpeazụ zibatara m ozi gị na WhatsApp a ọ bụrụ na m ahụ ya aga m agụpụtara gị nụ ehe batawa ugbu a ka anyị nwee ike mee ya eme alo Otu ahụ ka dị yo. O weyi. O weyi. Dede chidi mebede. Gala sa dede ma iji ya. Eh, ta weke amana nam.
1: Ade, ya go babia ma na Friday.
0: Ya o. Ndị na-enye ihe ọ gakwa eru m aka. Ndị na-enye ihe ugbu a.
1: Ọ
0: na-achọ izo, ee. Ya gaziera gidedem ndawa

0: mbụ na fiu Habib, onye PPRO ahụ sịrị na ndị niile a nwụchiri nọ n'ọgba ha ugbu a, ebe a ga-eburuzi okwu ahụ bugara ngalaba na-ahụ maka ibu agha megide ntọrọ mmadụ, maka ha nwee iji nka were nyochaa ihe mere. Ụlọ ọrụ ahụ gbakwunyekwara na mgbalị na-aga n'ihu ugbu iji nwụchie ndị nke ọzọ gbafuru agbafu, ma natacha ha ngwa ọgụ ndị nke ha ji wee mee ihe n'oge ahụ ha mere ntọrọ a. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu nke mba Amerịka nọrọ taa kwado ego ruru ijeri $70 nke a ga-eji nwee ike na-awụnye n'otu onyeisiala ha bụ Donald Trump si na-achụ ndị niile si n'azụ ụlọ bata n'obodo ha, mana ọ bụ naanị ihe dị ka ogologo ụbọchị nke eji were na-abịanye aka n'ọtụtụ mmezigharị ndị nke dị na usoro ihe ha mere, nke ya bụ otu gọọmenti ndị otu pati Republican ji were na-achọ ka hụ na ụfọdụ n'ime ụkpụrụ ndị nke kwuru na ọ gafedere ihe echere nke onyeisiala ga-abụ nke ha ga-alụ ọgụ megide. Ụkpụrụ ahụ bụ nke kwuru na ọ ga-etinye ego na ngalaba na-ahụ maka imepụta iwu gbasatara ọpụpụ na mbata nakwa ntụbata ahịa kpọrọ ICE, nakwa mgbagharị nke ga na-asa obosara ga na-agbagharị n'agbata oke ha, ebe kwuru na nkọ ndị ọzọ ga-abụzi otu ọbụla Trump siri kwuo ka a ga-esi mefuo ya, ebe a ga-akpa ya n'aka ya bụ onye ndu nke otu gọọmenti ndị otu pati Republican a. Nke a ka e kwuru na ọ bụ ezigbote mmeri gbapụtara ihe, dịka otu n'ime ndebanye aha akara ya ga-abụ nke a ga-esinye kamgbe ọnwa gachara e jiri na-alụ ọgụ a, maka ọdịdị nke otu esi elebara ọpụpụ na mbata nke mba ahụ anya. Ọ ga-abụzi na ya bụ ụkpụrụ iwu ga-agawazi ụlọ nzukọ nnọchite anya, ebe ndị ndu n'otu pati Republican na-enwe olileanya na ọ ga-abụ nke ga-apụ njem na mmalite izu na-abịa abịa ka enwezi ike hụ na ụkwụ ya ga-akparu na tebụl Trump maka mbịanye aka. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ, dịka ọ bụ Daniel Ototo chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na amam niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na oge igbo ezue na-enye mba na 4.3 FM na ala Abaka na-agakwa n'ihu na ị ga-anọkwa ya dịka anyị ga na-agba egede maka obi ụtọ anyị na mgbe ehihie a. Anọkwa m ya na-emeta gị obi ụtọ, nọrọ siekwa ike. Oke nwee ebe ọzọ ị ga-anọ na-abụghị na-enye mba. Ndewo, ndewo.
1: Enwere gaga na ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyi mba 94.3 FM Chukwes.
2: Igbo asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ bụtụ ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Enyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
3: Onigbo, onigbo, onigbo, onigbo,
1: enyimba, enyimba, enyimba 94.3 FM anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma, ndị ọma na lala obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu, unu bụ ndị eji aga mba, unu siwere ya na-agbọ, otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.
4: Oh, my God.

Ụlọ ikpe okpeche ọgwụ akwadola o na ga-akwụgbu gị akwụgbu na ị ga-anwụ ikpe ọnwụ gị ga-abụ maka nkwụgbu ma ọ bụrụ na ekpecha gị ikpe chọpụta na ikpe mara gị dịka onye na-atọrọ mmadụ. Ụlọ ikpe okpeche ọgwụ ka ọ dị ugbu a otu panel mmadụ ise nọ na ya n'ụlọ ikpe okpeche ọgwụ asịla n'otu onye bụ onye na-atọrọ mmadụ e wetara okwu ikpe ya n'ụlọ ikpe ekpekwamere ikpe na a ga-akwụgbu ya akwụgbu ya sị mba na aka ya sị mba na onye ọbụla ekpere ikpe kpecha ya ikpe ikpe ama ya na ịbụ onye na-atọrọ mmadụ na a ga-akwụgbu gị akwụgbu ikpe ọnwụ gị bụ nkwụgbu. Ọ bụ ihe ụlọ ikpe kpere ugbu a. A sịkwa na ndị agha so ya napụtala mmadụ isii bụ ndị atọrọ atọrọ na steeti Plateau dịka aka na-achọkwa aka na-achọ onye ọkwọ ụgbọala nke bụ ụgbọala ndị atọrọ atọrọ ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ka na-efu efu. A sịkwa na ọchịchị etiti esile na mba South Africa kpọlata ụmụ Naịjirịa karịrị 1,000. ọchịchị etiti esile na mba South Africa kpọlata ụmụ Naịjirịa karịrị 1,000.

Maka ndorondoro na adonye ga bu onye ndu nke ndị kansa nọ n'ogo n'ụlọ nzukọ nnọchite anya. Ọ kpọghasịrị usoro ọnọnọ ha. A hapụziri ihe a ga-akọwa ihe akọwaziwo maka onye ga-anọ dịka onye isi oche nke ndị kansa nọ n'ogo. Ọ kpọghasịrị ihe ha kwesịrị ikwu ebe ahụ. Ihe Atiku ma Obi na-achọ bụ na ha chọrọ ịnọ n'oche. Ha bụ ndị chọrọ oche ha ga-anọ. Ha bụghị ndị ndu nke na-agba ụkwụ. Ha bụghị ndị ndu nke na-agba ihe a na-eme ụkwụ ugbu a. Naanị ihe Atiku na Obi na-achọ bụ oche nke ha ga-anọ na ya. Nke a ka Baba Medi na-ekwupụta. Otu pati ADC na steeti Rivers yo. Ha chọghịdị ikwulite okwu banyere otu esi hụta o na owuwu nke ndekọta ọnụ Rainbow Coalition nke nwe ike na ọ na-ewu na ndọrọndọrọ ọchịchị o. Ha chọghị ime ka a ga-asị na ha na-azụrụ nwe ike ahịa. Ha na-ele ya na-eme ebehebehe ma ọ bụrụkwa nke ị na-ewu ewu. Ya bụ otu Rainbow Coalition nke nwe ike na steeti Rivers na-ewu ewu. Mana otu ADC nke steeti Rivers achọghị ime ịgbali ya elu. Ha nọ na-agbanyụ ya na-agbanyụ ya mana ọ na-ahịọ ahịọ. Ntọrọ na mpaghara Southwest yo, ihe ahụ wụ ezigbo ahịa kpọsara akpọsa. Ihe ahụ wụ ahịa gawa agawa. Ọ wụghị maka okpukperechi, nweghị ihe ọbụla gbasara ya na ọwụ okpukperechi ka eji. Ihe ahụ wụ ahịa kpọwara akpọwa, ọ zụwakwa na zụwa. Nke a ka onye minista n'oge gara aga bụ Ola Rewanju na-ekwupụta. Ọ wụ naanị Jonathan ga-emepe ọnụ kwuo ihe ọ chọrọ ime n'ọdịnihu n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ wụ Jonathan, ka ọ dịkwa n'ugbu a Jonathan ga-amịrị ọnụ ya kpụm. Mana ọ naanị ya ga-emeghe ọnụ, ọ ga-asaghe ọnụ, saghee ọnụ kwuo ka ọ gwa anyị o. Ọ na-abịa abịa o ka anyị ga-elewa anya onye ọzọ. Maka 2027, nke a ka Obi nke ya bụ onyeisi ala n'oge gara aga na-ekwu si unu bụkwa ekwu na onye nke a mee ka anyị mee ka o doo unu anya o na Jonathan ga-azara ọnụ ya o. Anya ga-azara ọnụ ya banyere ọdịdị ọdịnihu nke igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya. Unu bịanụ ka emezie ihe ọbụla bụ ihe mebiri emebi. Bịanụ ka emezie ya na ọgbọ nta vootu. Ọ bụghị iji egbe emezi ya. Onwe ihe ọbụla na-esere gị, were na ọgbọ nta vootu, were na PVC unu, were mezie ya. Ọ wụghị n'egbe. Nke a ka Davido na-akatọ mwakpo nke awụkporo onye isi nke otu pati akọrọ na steeti Osun, onye a sị na agbarala ya gbagbuo. A sịkwa na ndị ọkpọ egbe elele nwa nwoke nke otu onye ụkọchukwu gbara naanị afọ 9 tọrọ ya na steeti Ondo. Otu onye ụkọchukwu nke gbara afọ 9 ahụghị nwa ya ahụ nọ. Ndị ọkpọ egbe elele nwa ahụ tọrọ nwatakịrị nwaokorobịa. A sị na aha ya bụ Olaoshebikan Victor. Na mwakpo ha kụwasara imụlọ na-etime etime abalị n'ebe ndị a bi n'ugbo si kwọtasi dị n'Oshe nke kansụl Oshe na steeti Ondo. Ha tọrọ ya bụ nwatakịrị gbara afọ 9. Maka ịkwụ ha 100,000 dịka ụgwọ ọnwụ pekata mpe, otu jikọrọ ndị ọrụ ka na-asịkwa unu kpọọkwa anya ka anyị na unu kwukọrịta okwu nke ọma n'ụzọ kwesịrị ekwesị ka anyị nwee ikere agwa unu otu ihe siri dịrị n'ihe metụtara akụnụba na ihe ndị eji ego azụ. Ọ bụrụ nọ n'elu ugbu na-eme ya so na-emele, kpọọkwa na anyị ka anyị na unu kwekwuo ka anyị gwakwa unu ihe ahịa nyere ọ bụrụ na unu amaghị ya. Nke a ka otu jikọrọ ndị ọrụ na-ekwu maka ụgwọ nwopekata mpe a na-achọ ime ka ọ bụrụ 100,000 naira.

ahụ kwara m n'otu nwoke kụgburu papa ya o otu nwoke kụgburu papa ya akụkọ agbakwara ụnyaahụ na steeti Ondo maka esemokwu ezinụlọ. Kpọọ n'Igbo ha oku o ma jụọ na ya ajụjụ banyere okwu ọ na-ekwu na ntọrọ atọrọ ụmụakwụkwọ na steeti Oyo. Nke a ka Atiku nakwa ndị ọrụ nchekwa DSS o. Ụfọdụ ụmụ Naịjirịa atụgharịala ọnọdụ enweghị nchekwa o dịka ihe ha ji azụzi ahịa. Ọ ghọọla ọkụ azụmahịa ha gara o. Nke a ka Anthony Ehilegbo na nke sitere otu pati PDP na-ekwupụta. Ha nwere ike nwụchi onye ọbụla katọrọ ha mepe n'ọnụ katọ ọhụ ugbu a lee gị ugbu a e were Hilos gbaa gị gburugburu vam vam vam vam vam ebuo gị o mana ha enweghị ike nwụchi ndị otu ọlụ ọgbalaga chaye ikwuo pịba ugbu a mekọta ha katọ ọnụ ha ugbu a ka ihe otu a ga-esi jiri ma ndị nke nọ na-efe n'elu ma ndị nke na-efe n'ala were wụọ nọ okirikiri o mana ị hụla ndị nke awụ ndị ọlụ ọgbalaga o ike adịghị nwụchi ndị ọlụ ọgbalaga chaị nke a ka onye minista n'oge gara aga Dalong na-akwarịrị. Bella o Bella na-eme ihe ndị nke a na-eme na TikTok o werela ọla ịhụnanya were gbanye Javis o si na ya na-ekwe ya nkwasị m ga-alụ gị o dịka kepukepu na-adị ugbu a si otu nwa ahụ si na-aza o na ọ dịka ọ tụọla ya ime. Echidim nọ na afaranye mpan banye n'ọkụ ala mmụọ echidim na afaranye mpan ugbu a daba n'ọkụ na-erere. Nke a ka otu onye omeiwu chọrọ ịzọkwa o ịbụkwa onye omeiwu gbahapụrụ otu pati APC ganyezie na NDC ọ si ya ebeela ụwa ya o echile nọ na afaranye mpan dabazie n'ọkụ n'ọkụ regezighị ugbu a dịka ọ na-akwarịrị ihe mere ya ji hapụ otu pati APC banyewe NDC. Were ụkpụrụ ahụ were ụkpụrụ iwu gị ahụ a nyere gị afọ abalị iri itoolu iji napụta ndị atọrọ atọrọ were ya nye Tinubu ọwụ ndị isi nchekwa ka ị ga-enye ya nye ya Tinubu. Nke a ka bụla Bode George na-agwa Deboye ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ iri a na-enyere ha bụ ndị ohi nakwa ndị akpụ obi na mina napụtachaka ha ngwa ọgụ ndị ha ji n'aka a si ugbu a na ndị mwakpo nọzi ugbu a n'ogbe anyị o ndị mwakpo ọzọ anyị na ha bịa ha na-atọ nke na-eme anya na-arụkwa hụ ka ndị mwakpo nke a ka ime obodo ndị achụsara achụsa o na steeti Nasarawa na-ebe akwa n'ọzọ ha na ndị mwakpo bi ka ọ dị ugbu a ndị pasịtọ adịgboroja ndị pasịtọ aka mkpụmkpụ ka e kwuru na gọọmenti steeti Anambra kpụpụrụ ha n'ụlọ ikpe maka imebi iwu nke metụtara nchekwa o. Ndị bi na steeti Nasarawa elele nnọọ foto achụmnta nkwado nke gọvanọ Sule were ọkụ otu a na-amụnye ya na-ere maka afọ 2027. Ha ewerela ọkụ otu a mụnye ya bụ eserese nke bụ gọvanọ Sule maka ịchụrụ ya nta ha elele ya mụnye ya ọkụ. Ị hụrụ kwankwaso ga-ele ebumnobi gị nke ịbụ onye isi ala lara gị ya n'iyi. Kwankwaso ị hụrụ iche na ọ gịnị ya so ọ ga-ele ebumnobi nke ịbụ onye isi ala gị ala ya n'iyi. Nke a ka primate anyị edere na agwa Peter Obi o. Ọ bụ anyaukwu mere mbịakọta ọnụ jiri gbasasị ya anyaukwu mere mbịakọta ọnụ jiri gba nnọọ nkeri nke ka Solomon Dalong na-akwarịrị. Ahụkwala anwụ esi n'enugwu mapụta ọkwa maka onye ọbụla ga-eji aha otu pati NDC zọọkwa ahụkwala ya anwa amụkwala anwa mapụta ọkwa aha onye ọbụla n'enugwu ga-eji aha otu pati NDC zọọkwa. Nke a ka otu onye ọkaiwu na-adọ nnukwu idu ndị otu pati NDC aka na ntị o. Na-adịghị ka Tinubu a ugbu a na-aharala ndị ọlụ ọgbalaga ha akụcha akwụ n'ụfọdụ ebe Buhari mere ka gọọmenti nọrọ na nchekwa n'ụfọdụ ebe ndị Boko Haram jibu eji. Na-adịghị ka Tinubu a ugbu a ịmakwa na Buhari lere ụfọdụ ebe ndị ọnọbụ n'aka ndị Boko Haram napụtasị ahịa ya mana lee n'ihe na-eme ugbu a ndị Boko Haram nwechara ebe ha nọ Tinubu agbachi nkịtị. Nke a ka Dalong na-ekwupụtakwa.
biko nunu ga napota ndi ji obodo unu n'aka ha o gbakisha na ha ka napota ha nana n'obodo unu obodo wunkunu maka enweghị nchekwa pụta nukunu napota obodo unu n'aka ndị aji ya maka ọwụghị nke ha nke unu nke a kapita obi na-agwa ndị ntorobịa obodo abụ Nigeria Tinubu na nwunye nọ na-eme nnọọ celebration ha nọ na-akwari na-egori na-enye ndị na-enye onyinye onyinye mana ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ka atọrọ nọ n'ime ọhịa anwụ na mmiri na-amaghị ebe ahụ ọkwa unu na-elekwa ka unu hụ na-enwere ndịiche atiku na-ekwukwa nke a onweghị mgbe Obasanjo jiri menyere ndị Yoruba mgbe ọ wụrụ onye isi ala n'ala Naijiria onweghị mgbe o jiri mee nke nwanne nwanne ka mmere ndị nwanne m ka mmere o meghị otu ahụ Obasanjo emeghị ya mgbe ọ wụ onye isi ala Naijiria nke a ka Babafemi Ojudu na-ekwupụta

Allô? Ah, on carre un copo là. Abro na bouge pas ça, tu m'en ou? Allô? Oh, way. Ya gazira gide de lucky. Mba nwunye ya o gburu onye hapụzi ụmụaka, ụmụaka nọ ya dị ndụ. Tikọta ya na ụmụaka dobe ha ebe. Ya gazie. Ale. Owe. Ya gazira ga de mama. O to aka de de dem. Adi manakara WhatsApp mahuru mozigo ise yiyo ama Apple Lady honi ho. Rubu nke eburu onye nche vigilante ebu n'egbe. Nka na emezi ka ine eche kwanu sanye onwe anyi kwanu gba aka. Ole ni ihe nka anyi ga eme. Ihuru ogbo na bia bia o. Oburu nu na hu ihe anyi na ede ugbu a, mana na anyi nwara ika anyi o. Ndu adigiri anyi mfe. Ihe siri anyi ezigbo ike di ono mgbe ufodu Ihe niile anyi mere wo ka anyi nwee ike nyada ndu. Anyi nwoga enyemaka ona na anyi no. Mana anokwara na ebu n'obi ni ihe ga-aka mma. Anokwara na achi. Anokwara na si Chukwu nyekwara anyi aka ka anyi na-aga o. Ọ bụrụ na ndụ nke unu aka mma, unu werekwa na ya mee ihe gbakọrọ ọnụ. Unu atụfudele ya tụfu. Ọrụkwara na ọ dịghị mma, unu adakwala mba. Unu sie ike, nwee na obi ike o, ma metekwara onwe gị ebere. Anwakwala anwa nọrọ ebe a na-achọghị gị o. Ego ni onye kachi.

0: Allô? Owe? Ya gazira ge? Destiny in there, what? Ọ bụrụ nwunye ya onye ịhụnanya ya, kpọdụ ya nwunye ya tọwa onye ịhụnanya ya, gbuo ya, lee chịrị ya na nwatakịrị, kpọrọ ụmụ ya na ozu nwaanyị, tinye ha n'ime keke, hapụ ha ebe ahụ gbafuo. Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp mụ, isi ntị oyi oyi enyi ya ọma bụ Mbela Crossa. Bịanụ lee n'obodo unu, napụtanụ ya n'aka ndị ndu ọjọọ dịka Peter Obi na-agwa ndị ntorobịa nke obodo Naịjirịa yoyo. Nke ahụ bụ n'ezigbo okwu sitere n'aka Peter Obi, mana ọ ga-ata ezigbo akpụ n'ihi na ọ gaghị adị mfe ịhụ na Tinubu adịla njikere ime ihe asịsị emeleme iji hụ na ọ ga nọ n'oche ahụ. Hello. Owe. Otu ụwa jeneral ya gazie. Anya m ya.
1: Adịghị m ihi ụra ma m cheta ya. Ụmụaka a akpọrọ na laadị ihe ụmụtakịrị mere. Naịjirịa gọọmenti nsị na ị ga-ebe ala ọdịra ahụ. Chineke nọkwa n'eluigwe. James ga-ebu mbọ na ọhọrọ onye nsị ome jide mechie ọnụ ama. Ịhụrụ ụmụaka laadị ihe metara bụ n'ama ahụ ụwa ndị ka bụrụ ụmụtakịrị si lanye n'ime ọhịa na-akpanwe ọkụ. Ada asị na ị gado ebe adịra ahụ. Chineke nna ọ dịghị mma, ọ dị ụmụ Naịjirịa mma, ma ọ dịkwa n'anya mma, ọ dịghị mma, onye oyo bụrụ anyị dawa.
0: Ndewo ya gazie. Ahụrụ m ozi gị na WhatsApp isi oyoyo nwaanyị Portugal, aha m ka bụkwa Happy Day Comedy. Sitekwara m na gasline. Olee ihe mere na onweghị ụbọchị ọbụla ga-agafe, anyị agaghị anọ na egbuola na atọrọla. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, benbe napụta n'anyị Chineke. Alo.
2: Enyi.
0: Otu a ka ọ dị.
2: Oyo.
0: Owe. Ọ dị ka ikuku akụpụrụla m dede m chidi obodo. Ọ dị ka m. Adị mma n'akara Facebook m, ahụrụ m ozi unu.

0: onye na-ahụ maka imepụrụ ndị ọ na-ara na nhazi ya nke otu UN n'ala Nigeria bụ Maazị Malik Fall ekwuola na ọ dị oke mkpa ugbu a ka ejikọta aka ọnụ iji kwalite ebe dị nchebe, ebe a ga-agụnye onye ukwu na onye nta, nakwa ebe na-enweghị ihe ọbụla dịka ime ihe ike bụ ogbe nkuzi nakwa ọmụmụnye na onye ọbụla. Fall kpọrọ oku a n'otu ọgbakọ nke ya na onye ogige nhazi nke na ndị nnọchite anya ogige nhazi nchekwa ụlọ akwụkwọ nakwa nzaghachi ya, bụkwanụ nke onye kọmandant ha bụ dọkịnta Samuel Umana bịara na Abuja. O kwuru na nchekwa nakwa ịkwalite ugwu ruru ụmụaka maka ịga akwụkwọ na ụzọ nchekwa n'ugwu ha kwesịrị ịbụ nke a ga-ebute ụzọ. Ya bụ onye nhazi otu UN kpọkwara oku maka nkwalite mgbalị ndị a ga-eme iji hụ na ụmụaka ndị ahụ atọrọ atọrọ ga-alataghachi n'enweghị ụkọ kọrọ ha, ha na ndị nkuzi ha, sitekwa n'isi otu ahụ hụkwa na a ga-ekpe ikpe n'isi ndị a kpara arụ a n'oge dịka nke a. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ dịka ọ bụ Daniel Ototo chịkọtara ha wee hazie ha. Mana ekele gị maka na amam niile ebe ahụ, matakwa amata o na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkanyo n'ogigbo ezue n'enye mba na-achị 4.3 FM na Alaba na sịgị nọ sikwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Onye mama o ndewo ndewo.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ Enyimba 94.3 FM Chukwes.
2: Lanya n'obi, isi na-adachi anyị. Lanya n'omume, isi na-adachi anyị.

ọdị egwu ụmụ Naịjirịa ọkụnụ hụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya demokrasi ọkarịka ụnụ a ghụghọ erike ụnụ n'isi ụnụ agaghị emenwu ihe dị na ya ruo mgbe mmụọ ụzaya kwụsịrị n'ime ndụ ụnụ ndị ọchịchị anyị ịgụ akwụkwọ Aịzaya isi nke isii ịgụrụ ya gbadaa ọsị after the birth of Uzziah Aịzaya saw God. Ya mere e nwere ndị gaba nwụcha sịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa ụmụ Naịjirịa ọkanwụ ihe ọma na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha. Chineke ahụkọ obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya kama eze Uzziah siri na ya ekweghị ụmụ Naịjirịa hụ ụzọ were hụ nkwa Chineke kwere. Ya mere m ji wee sị na m agaghị apụtakwa iji vootu ọzọ na Naịjirịa. Olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị kwụsị ntụ na aghụghọ juru ha ọnụ ndị okwere nkwa ememe ha ga-atụ ụnụ pụta n'igwe ka unu were aka ụnụ rọpụta onye unu chọrọ ka ọ chịa ụnụ ụnụ tụcha vootu ha baa n'ime ụlọ ha rọpụta onye ha chọrọ ụnụ kwuo elu kwuo ala ha adịghị aṅụ onye ọbụla ntị ma ụnụ ọtụnyere onye ahụ vootu ma ụnụ atụnyeghị ya vootu ya ga-ewu iwu ha ji mma jide ji onye ha wanyere ya rie onye a na-nsoro aha ya na tv na redio na ọya wu iwu ndị mmadụ bacha mba onye ma ya baa abịa n'ụda ana n'oche you cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya kwuru mgbe si na ọ dị ka this man ọ chọrọ idozi obodo anyị good luck Naịjirịa mgbe si na aga m enye this man aka site na iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m eruo m ebe m ga-agbata kaadị ha si Chika na m ga-edenyegodo aha na kaadị agwụla emechaa ka nchi ya taa azụ si na ọ bụghị ụmụnụ ụlọ ọzọkwa hụ na eburukwe bata 18 kedizi ebe kaadị dị gịnị mesịrị kaadị ebiri ajụ onye biri kaadị asị na ya obiri kaadị ga-ezuru ihe niile kwesịrị ịtụ vootu na Naịjirịa ma ụma kedu ndị bụkọrọ kaadị ndị akwa nna ebukọrọgo kaadị ha ga-eji wee rie ige elekshọn asị mmod

che no ga di mu echi ya na akawanye njo ya mere nya nchoro igwa ndi mmadu ugwu abọ na akwusi na ndi mmadu ego we na atinye ha vote maka ọ bụ na atinye ha vote na anaghị ha aka azụ ha ga alụrụ anyị ọlụ ha ga anaghị aka azụ ọ bụkwa na ha eme ihe anyị nwụọ ọnụ anyị ji agwa ha okwu mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vote ha banye n'ọchịchị ha na-achị anyị aka azụ aka azụ nwee onye ga-enwezi the boldness iji agwa ha okwu iji asị ya di anyị ihe anyị na-ama ya bụ ihe anyị naghị kpata maka na anyị eghe n'aka azụ onye ọbụla kpuchi ọkpụkpụ n'ọnụ nwee onye ga-ekwuzi okwu maka na asị na aka azụ na-eme onye mara ihe ka o kwuo isi ya mere onye na-ana aka azụ wee nye ọchịchị nkwa niile o kwere gị mmiri ọnwụ.

Otuwa hwa kadi onye mamama mnema na anya alo hachilu buwa maka nokanye nkyo kabilu na mbwe hiya. Mana sige nwa nugyo kabilu nke hiya. Imana na uihyo omuma abu mbanjile batanya notu okurukbo kabilu nke anyigea elebanya. Ma wore to ufodwe chiche were nye nkowaya. Nanketa yabo okurukbo. Okabilu anchori lebanya na mbwe hihia siyo.

anụ ahụ agụ mara mma, mana ọ bụghị obi ya. Chai. Anụ ahụ agụ mara mma, mana ọ bụghị obi ya. Biko, lee otu ị ga-esi were kọwara m ya, were atụ ihe ịmatụ, maọkwa na ahụmahụ nke ị nwere dabara adaba na ịkọwara ya na anụ ahụ agụ mara mma, mana ọ bụghị obi ya. Bịa nyere anyị nkọwa. Akara ekwentị mkpa bụkwa 0800 1186 2 3 3 5. Ọ bụ nwanne ya bụ 0800 1186 2 5 3 3. Cheta na anụ ahụ agụ mara mma, ọ bụghị obi ya ka a na-ekwu.

0: otu otu na achụnta ugwururu mmadụ bụ otu a kpọrọ na ha bụ ụmụ Naịjirịa na-enwe nchegbu maka udo, nchekwa nakwa ịdị n'otu nke obodo anyị, na-eme atụmatụ ugbu a dịka ha mapụrụ ọkwa na ha ga-eme njem udo nke ha ga-azụgharị na Abuja, dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị ndị a na-eme iji hụ na ọtụtụ ndị ga-akwadowa ihe a chọrọ ime ugbu a megide enweghị nchekwa ma kwalite ịdị n'otu obodo anyị. Onye ga-akpọku maọbụ kpọkọlata ndị otu ahụ a kpọrọ Isa Abubakar kwupụtara na atụmatụ ahụ hidoro isi n'ịdọta uche ụmụ Naịjirịa niile gaa n'ịtụnye ụtụ na mgbalị ndị a ga-eji busoo enweghị nchekwa. Ọ lụọ gbalaga ntọrọ nakwa ụdị ọbụla nke ime ihe ike na-etiwapụ ugbu agba gburugburu obodo anyị agha. N'ozi nke ezipụrụ na Abuja, Abubakar mesiri ike na nchekwa kwesịrị ịbụ nke anaghị niile anya dịka naanị ibu ọrụ dịrị gọọmenti nakwa ndị ọrụ nchekwa, kama ndị ọzọ ga-etinyekwa aka. Otu pati Nigerian Democratic Congress agbachitela otu ha si hazie ntuliaka mkpuke ha, na-emesi ike o na enweghị onye ọbụla nke bụ onye na-azụ ọkwa nke akọwapụtara na ọ bụ idu ndị otu pati ahụ were ya makwasị na ọ ga-emeriri otu ahụ. Ọ kwara n'ihu kwuo na ndị niile nwere ebumnobi ịzụ ọkwa ka e nyere ohere wururu onye ukwu na onye nta isoro na ya bụ usoro nke ọchịchị ọhakarasị. N'ozi nke sitere n'aka nnukwu odeakwụkwọ otu pati ahụ bụ ọka iwu Ikenna Enekwezu, otu NDC kwuru na ndị otu pati ha nakwa ndị chọrọ iji ahụ otu ha were zụọ ọkwa bụcha nke a mere nhọrọ ya n'ụdị njụta ihe ịbịakọta nnukwu na ọwụ onye a ga-abụga ya, nakwa njụta e mere ndị ọ dị n'aka site na usoro a họpụtara gbagburugburu na Naịjirịa nke ịdị ndụ. Onye na-anọchite anya mpaghara Akwanga Nasarawa Egong Wamba n'obi ụlọ nzukọ etiti nnọchite anya bụ Jeremiah Umaru amgbaala arụkwaghị mpụ n'otu pati All Progressive Congress, na-ekwu na nchegbu ya bụ nke eselitere isi maka otu esiri hazie ụfọdụ ihe ndị na-eme n'otu pati ahụ na ntuliaka kpuke ndị nke mechara emecha. Umaru, onye a ma ama dịka Jakadan Wamba, mapụrụ ọkwa ịgba arụkwaghị m ya n'otu akwụkwọ ozi o degara onye isi oche otu pati APC na wọdụ Gita nke dị na kansụl Wamba nke steeti Nasarawa. O gosipụtara nchegbu o nwere banyere ihe ọ kpọrọ dịka mgbere nhichapụ ntakịrị ntakịrị a nọrọ na-eme ụkpụrụ nke ime ihe na nhatanha, ịkwụwakọta ikpe ziri ezi nakwa ọchịchị ọhakarasị n'ime ụlọ bụ nke o kwuru ọ bụ ya ka e jiri tọọ ntọala nke ụfọdụ mgbe ọtụtụ n'ime ndị sonye n'otu pati ahụ ma banyere ya ma bụrụkwara ndị nke rụsiri ọrụ ike maka otu pati ahụ. Onye isi ala nke mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky akpọọla oku ka ya na onye ogbo ya bụkwanụ Vladimir Putin ga-enwe mkparịta ụka ihu na ihu n'ebumnobi ịhụ na a ga-akwụsị agha na-aga n'ihu. N'otu ozi akwụkwọ ozi edere ya na-ekpuchighị ekpuchi nyere ya bụgo onye isi ala mba Russia, onye ndu Ukraine kwuru na ọ ga-abụ ihe ga-adị njọ ichere naanị ruo kwa mgbe agha bịaragozie ihe ndị niile ga-abịa leba anya na ya na mba Europe, dịka enwekwuola otu ha si dọtatụ anya mba America, ma gbakwunye na ọ bụ naanị udo nke ga-esiwanụ na nkwurịta okwu n'etiti Russia nakwa Ukraine ga-enyere ha aka ime nke a. Ọ gbakwara n'ihu kpọku ka akwụsịcha nnọọ ịkwa mgbọ niile n'oge ha ga-enwe nkwurịta okwu a, bụkwa n'ihe kwuru na Putin jụrụ ajụ na ọ gaghị eme na mmalite n'ụbọchị Thursday. Abụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere atọ dịka ọba amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha. Mana ekele gị maka na ama m niile ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na anyị ka nọ n'oge igbu ezu onye mgbanachi 4.3 FM na Laba na sịgị na sekwu ike maka na nnọ m ya. Ndewo.
1: Enyimba 94.3 FM na Laba Radio Karịrị Radio. Nke a bụ Enyimba 94.3 FM Radio tokata gị jọmọ we Enyimba 94.3 FM nke a Karịrị Radio.
2: Zobu
1: Enyimba. Enyimba.